0: die waguo no
1: eno na wutwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
2: abribi sechewura bank ba eje krom ta no dumase onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfo nyina so so ye kenten na na omuti okasa chini bi na sabre bank manager oba e no megidi se no fi university abaho foro abrante tiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de he na so one okasa maame o se ah na na na furu nsun ah abu ah sa na tetuno atona na no tirimu omuni message ma panyini bia ese na furu so na msema me wo nyani di afi no fi university aba ah we di na furu ba yekese awu se fo ene so ye wasam emamon ene ene obi frere me na woka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eye nyum na mutwa kama kase ahete papa papa mode mo studio ho monte de ekoso ye ne wabonte ene ye sove sompa na hete very well ahete papa papa papa
1: Sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa.
0: Die waguo no,
1: eno na wutwa.
0: Sumpa,
1: sumpa, sumpa.
0: Die waguo no,
1: eno na wutwa.
0: Sumpa,
1: sumpa, sumpa.
3: There's a place on walk room here, you know. Amati yeswa tinya se yenyanti yaka. Meka tiyo prese bofu akwa. Nwotimbe meka se minyina meka bofu akwa se minyina. Hello? Tiyo prese bofu akwa prese timiliya hidiye no mako kam. Asidiye. Amu pata nwa ami wia me mani nakaza. Na se timwey uye chama ina utivu prese wia hidiye. There's a place on walk room here, you know. Amati yeswa tinya se yenyanti yaka. Meka tiyo prese bofu akwa. Nwotimbe meka se minyina meka bofu akwa se minyina. Hello? Tiyo prese bofu akwa. Kwa plee similia hidiye nwa mako kam asidiye amu pata nwa ami wia me mani nakaza na se timwe uye chama ina utivu plee siwia hidiye nwa mako kampwa

0: abano mensi mensi ahodo be ya ohaduo no mudie wo menya so mfaso
1: Opani ya waka se upie mo awo Cape Coast atifi FM abato mpesu yaso a wodi ni juma pa edebua MPP amanyoku watoto sra akuafo se yesra mo ada oyi asase ye fertilizer na mu yisu no munim susunsanso ade
2: na spare parts dealers association ya wan mo aboso kan na ka sei wo mo sei sa wo ha mo nchemu adua 30% no a Ashanka fwa jwene hon sa wamade baba tuwa ma gana shentu ya di muno. Spare parts nka huo tomu enti gana funtini.
0: Oswafuwa washe nyuma eni ya densi ye nsuwa nsuwa huduo ense msodi ya tuja weno. Eye kokobone kwa edi ya ma kontrate sa yede drains akesie jume di ashe womon sa womuntuminye yenu wase woma nyene ntemwa womunyi na yebe blacklist womu.
1: Na yabeku obi maiso miami ehwan yedo be company se wanum di hwehwe mu fan egwa kwemu na wanum ahu adekodie port ya ejina so ema cargo plane wadru ebia yakura woba bebesi runway ni so ema otimi enya akwanhia yedim nsam ebesom okase yi mu
2: yani yanum ade yehia na wiabre yi ayeme akosua eje wakode boatin
3: sompa fm
0: ajua Asare enafi.
1: Abena bedu adepa kofi.

0: yatum nti ebia wo be yusu sa kwan aya no wakwa kofa eya die piem wo aboso akan ekwa kosi connection note no na mprempren ya die wonma tum ka prince esi nti
1: abusiana bi kan we no ho ana yereba som sa awia from tobacco sia bobra and point your mepathy clinic wo so yasene afi haja special foods perfect baby diapers ana one mum ka ho yada munyina mo asada mo ase asomfo ba san ya beta na sia kinkan ye no Eye me, akosia eji wako die buwatin mene.
2: Ajua asare enafi.
0: Abena bedu adepa kofi.